Nino, om å få de sitt. Altså. Hangata nekutlo hape le aka etetebetse. Tetebetse. Ke sena ho tseba hore na eng ke eng. Empa hore thetho wa sekupo le mantswe. Wa mpha menyetla wa hore ke ikelellwe hape-hape. Ke ithate hape-hape. Ke tsebe hore ke maske.